tachi ponsi aprang arni ben damji lasi eboy inudamunit ke bang parunang pura chipindak si pulo niki dubuka dam bom apot hada kachinia diem du o ani san sani ki chodya thuke mathanang ni nele don lote an thuke ephu ke cho ephu ke dong pu seta long the ansi ari sang ho tum ke chin chenam lo bon pura aning thik long lo bon ta dubuka le rok an ke ason tin da chunam nang kok lo ake joy ke lui pak ta long dama dim chini ni der lo la si ari sang ho tum ke un an ka pathe rak amasi alamo do kok lo thek thi thia sai ta thek pura kachipin dak la pen chiparuka phansi ki pudam alam thi lasi sar palam thelu duboka lerok lote ephu ke chu ephu ke dong mate chiparuka pinyasar lam thi ki lapuan vetlu lake akashwani dipu non studio ghuria porpor phai programi phike pleng danglu adun thu garbi lunbari majai mekang denga longpen aprangsi arjik sinang sorot bekilun garbi ke plangalun arjik sinang

lapuan apor na nitum mongol sing ro kiluna lun arji long tang lu adun thu samson ing ti kiluna lun arji sina alunalam the seng nang oi ri de na

La pona por nang li tum Samson ang ti kilun alun Arjig long tang lo Adun tu Mongol Singh Kro kilun alun Arjig tu sinang Alun alam te Neta Karbi nang ta Karbi

La puona porna li tum. Udit Narayan la penal kayak ni gatum kilu dan lun arju long tang lu. Adun tu arju tu sina. Kunal ganja wala la pen Shreya Ghosal kilu dan lun. Alun alam the jane jan.

0: lapona porna litum english aluna jaime kandeng along pen asona sona lun arjig long tanglo lake akashvani diphu non studio ghuria por por phai camera mi krip ho playing tanglo aduntu thanpariya jaime angdeng along lang ok kapang ring aputhak babul singh kathar lapen hutbang sar pradeep rong phara tumang bong chehu chiput arjig sina
1: Piniladak lang o kapangrengahin seke ke entang lapen ke tekser abang po saikhia ke hai bablo sing kathar kardom
2: kardom
1: kathare ke hai aprang sinal yang than tha ilitum karbiang longar lo haku punang ko pote penang ana neng ana prang pen ke ilitum hidia jo soke e hai ke bai hur puta me pen dong chan pukuri ka do ka belong ta lang ok humru yason silitum ke theklong non kupia thesi ka dure red ma mate haku ateng ang thun ku pisi ka wedet lo ma rada phan than ji ma
2: nili ke thekam long ke na pula ene ka apuning oi me me lam son ate halang le ki put son lo tum theklong le non malom ke aprang nili me thang mata hidie jo okonu thu hun hum dun long ve ka bang lo sita non mal ke ave la sila so lam ka mon triban nili thekam long la pulo je tum ke cheng si bang ke farm mechanization mate itum hidia jo itum non ke machine pen si itum hai ke bai e bapin la hai ke use apota hai sita la de hanover ra pula me kali sita la tai si pota hai lo ba la po prang ke litum chainong si use lo ben chainong ba la hai pen hai ke bai

0: turnon sarpi.
1: Bai, adap kang tangsi mang ta ajat jat ama.
0: Kupi amang lelo masar pinang tak?
1: Kupi amang lo neho adap si. Kunat alang roy lo ne. Ok kinep kinep. Jarong along kitab tang ho. Jarong jang jidat lo ta nebom lo ti sarbura. Kupi amang ajat lo ne.
0: Oi, la son ge. Bang ke sar ne puge. Tang ka ke long iya mang tang ho sarpi.
1: Thek ma. Kilong ji ma kilong li ma. Imang alam le mat ku thek ji ma.
0: La ke la lo he seta. Imang ok ke ne. Ke tang ka ke long ji. Amang lo. Imang suar lu ke long ke. Tang ka sok ke long ji. Apo lo tang ho.
1: Kalang ke kalang tahai. Aku cithan ke cithan kacikok duta hai la sih putai pudam lo bon.
0: Lalo ti. Kupi si mahang ke murtang elet tot su lo nangge.
1: Bai, kamatha lo ho. Serta lin hem ki wang jipu an ke poisa tangka we kamatha si. Nining oi, iwaret lo ti sarbura.
0: Oi, lage lalo he.
1: Pun ki wang bo, sarbura.
0: Kulole lo maho. Kolo ho.
1: Ho ho la ke ma ho.
0: Hello. Ni serta lin ma.
1: Kalang tipo. Ni hem ke wang ji pu yo.
0: Non malom school class ave pu ma.
1: Ave non lom ke class 9, class 10 atum ke class ave det ke.
0: La pu ma. Inte nang pei ben yikia lang maho, yikia non to. Ho, sarpio, yo iso pi sertalin aji yikia yi dang
1: mayo. Oh, hello, sertalin, ko pi lo pe. Hem ke vang ji, puti pei. To, skul yong si avi pulo te vang rey non he, ki vang vitar ji ding ulo le.
0: Ko piat pao putu ge, iso pi ge.
1: Hem ki vang ji tang ho pa vang anang, non malom ki vang vitar, ar ji ding ong lo, ching tung tu set lo.
0: To pibang na school ave pulote ajad le mat haseta setalin le phunang kol seta tot so mamad du man de ke no hatheng ave lang ave lang theng nang le lang nang le ke ho nang ta ho sar pi ho
1: to la he ke nang matha du nang ne lo theng lang lam ke nang phanang patang te lo nang ha da maling da mon hor ma ki jun dun ji ok ma ki chu dun ji ha nang ning hang a ling lo theng lang ke la ke ni kam lo
0: la so lan ku veri sar pin da ison bag lo de ne phan na ning ji oi di ti no ho
1: bai nang ka ning ji ka li lo ti sar bura nang ke nang kam do o ma ti la si dam ji pu lo te dam ta me pa lan lo he
0: oi la pu le pu non ne ta dam ling dam po
1: to chok lo ho ne ha thenge dam ji lang dam ji ho
0: to dam da ne ta ge dam lo ho
1: chin ki bom ba mong bom po sar bura
2: o pe o po po hem jok ta ave ado theng tong ke en dam lo ne u lak ong thang ok ong lang ching du dam rong po
1: o ki duk ta theng ta ni nang ji lang ta ni nang ji pin su ka chikrong abang te thang ta suli le lo ka suli le ke ap ek ek lang ple ha bang bang a pin su

0: Kedutet siwang tipu.
1: Kupia kam lomako pulong kiho.
0: Pini indeng kokep karbi risonimso rongaji along kacepati duni putipu. Lasi hirjir lapen kang negahan mi nang tham tha putipu.
1: Non lomapuna atando nangi.
0: Non lopu.
1: Ko asupu ho. Nang tan non po na arju dun deng non dai po
0: oi tapo
1: ke ceng si ke kang ne khan mi le arju non dai
0: oi tapo
1: moti ni pon der na ho asu po ho de ha
0: ten ne ne lo po
1: pe mi tha ho chu ne pari su mir mir ma long ke kar theng pha kong ti long a kong ti long ka bong long ke dun om je si bia kong ti long ne pa kong long ma pa kong long Teng pirong thom tong pong pong tong rai ne ong ha mar pong tong dam klong ne kor pia mi lum bong ne kor pi su ong hang kong o pe su ong o pe su ong ho su ong char nam ne yu do na lam rong ki ko pia poloma bong ko pia poloma bong kor pi yu da lam rong Tipu, ya si biya kong ti long. Nang kong long ma nang kong long si. Nang tong klong ni li mi lum bong. Su ong ho ni mi lum bong. Nang paroi tha ni lum bong pu si. Paroi hai he chi lang prong. Ni hai yu da lam rong. To usa hai. Paroi ik non. Ni li su pi a lum bong. Nang lile paroi bong bong bomte muke nang lile cira ik den non an le neke cuyak siga cikrong sita ahok petke nising wikarong lalu pu inson gede
0: ai jume sen lo pu laki
2: ulong ki mu penta nang phu pen cing ki tha pu si neke nang pang nu ni det lo po nang ning oi ri de pu long ki
1: ante pu long ki nang non ijir bang tapu non arju pon rapet bo ma pi ma ho
2: arju pon po sar bura than le than lo
0: arju pon po pu
1: to to hala non ijir bang ke ni nang than tu po mo ko la ta tin ni pon tu de le na su po ho de
0: te de ne lo po
1: to to to ne ong aso pilir bon ne ong aso pilir bon ne kor pi nu the dong ta tok lang pa char li dun rong du dun ha di phu rong so pi ma long che wang we sen kan ar jon run mi nang chi lo ying phong kor pi nang i pen beng long ai kor pi ne i dat ponang pen beng long nang ke rikong le inon dulang ne rikong bamon ai tepu nang da pune kuno on non ke din kai kirla bombang bom si ne ta inang kok lo pen beng long bai kor pi Neta neong aso pibinong pusi nang puhaya sona son puneta pacalai rom rom si cobiem rakang om mai korpi nempru ong henang om nang kopi ayat asabon si non malam kecivit bom ma lepan le nang pider non ai kepo nang da pune puno om Nang ta tok lang le char li du non. Du du non ha di purong su pi ma long. Am lo te, nang ta long dun pua sona son. Ai, ahoka heo pi non. Tok lang le char li dun te. Ne ta, long dun jia sona son pusi. An le ne sing, chipi oi rom rom si ne ta. Kai ta, chimun thi bong. Lalu po, long ki de.
0: Oi, lang cho lo ma po.
1: Kali nang yi lang pulote, non is sona banang tan.

0: amma nige nining mi u e nige tega son e ninang panang tan jia su po e athike ni phunang ki than atomo alam ahir jir pu mo ta chi than long ye matia su po amma nige nang puseta jir ni bagan ta me puseta nige jir thom nang than jia su po nige arju ponon de
1: Oi tapu Arjume pigapu Noni jir nang tandu tapu
0: Na pu pulote Non ijir bangke Alam la son hupu de
1: Oi
0: Non ta Muhadata na napang dekam soy soy non he
1: Oi tapu
0: Alam gela son lo Riksa kebe Tengon de Arlu su riksa wek lo Amalan ke Ingno da moni reji tabdu ni tang hupu Na soa Akhir jir lo deh. Sapa nang tan cot po he deh. Dan ke akhir jir men ke thare mek serek pen. Rong cik tip maka yek petang deh. Ho nehelo thare mek serek. Niye tabri ne ke riksa sige vek. Kaliti ne ke ne mek serek tek. Ne ke ne mek serek tek si ta. Nang panang pon tek. Chithan veri la nang mek serek. Muge sentar don parwar phek nang hom sekla nanang me kali ti rong chite makaje de ke nang phan sna pang ne rong sam se lang thare pu pok pek nang na nang pang ne ke ne ta nang pang ne the to he rong chite makaje pi lo ma pang ne the rong sam se lang thare pu pok u nang ke kai ta thare me srek pok u nang pok sin nang yang u yang su long le pok u Nang pok le nang yang u ta, kai ta yang sulong le pok u, cikluyon ko an bag dolo, cok der lang la sono si pok u, yolo pude, la helo, la an helo pu, amat, hir hir ta la helo, amat an parke, ison alam ni yang pulang, yo, ini serta linta, ha rong aji dunji putang, amasi ini serta lin Bendam rapet non pu nan.
1: Oi tapu.
0: Amasi ini ke do ke dam. Lang dun pe mi nang yi. Ari alok. Ri dun pe mi nang yi pu pu. Long ki de ni nang pan. Nang acu ning ri dun lo.
1: Oi tapu lang un pami po. Jok ta velo man ini serta le ni nuwe pu ma. Pu.
0: Lalu tiko dak ben ke. Ini ari beda lo yo. Nasi nang langun pemi tak puyo deh.
2: Toh Ari awe si tatamelo bang ini weta cok muhadak ke citong citong jile. Arong aje kidun kali deh pei serta li nang celang dun pemi tuho kidu kidam lang dun pemi tu pulong ki. Ni ke la nang ni nuwe depan kang hon hoi kali ho mupang bo pidat pidat na usuk.
1: Oh ta cokip pi.
2: Lang kon pami tu dipu dun pami ho pai serta lin nang ta ciri dun tu no na huda pir thea di na kai meme.
3: Oi dun pami po pe.
0: Oh pe serta lin nang rong aji dun populo amat nang pe pana sabak hor nang hang pi chom tate ho.
3: Na so ni po he jo. O pe pe.
2: Ho.
3: Ni po ki pu hor nang pi chom tata ho jo.
2: Ai la so sar burata kai ta la so hor pu kai ta la so hor lang la son lo ti serta lin la nang pu kan enjoy no he ho jun no ho jun kruk kruk rahana ne ne da mon sar bura
0: ni ke la anta cho la anta jun dor me ke
1: ni puta hor jun mare re bo pi hir jir ta the glun lilun na the gle
2: Mat puthek ji ma po tinang anchot ka joglu kali tipo la nang thu he ar ni sia ning ke bang atun pen hor jun rapet lo nang kunu pen tang ho hor jun chot an ke nang ko pia sang hu lo ko pu an an le chi mang hu the ke hor ki jun nong ong apo lo long ki la nang thu ke
1: lan lo ma phu nang ke
0: Ti plan po kangri lo ke Sita po long ki Nang pita londo deko Adapt hor plur

0: hồng cúc tốt luôn sao mình tình phó thủ thể lo ê tha cam đặc liêm kể lo thêm đầm để lo lăng đầm để lo yo nó bu yo thế chỉ bu lo tệ chờ yu nó đã bu cho nàng pita
1: là hello tipo nàng tum ge bằng hình ni ta hồ man lo chỉ bu mang nét dọc lọt lo bằng sar sar gặp ba làm thế apu ta apu anh nóc số ta nóc số phục nàng tum hen lo
0: ai là su suan ta ha à bé à bi si chỉ đun ai son ta ai son ta ai
1: chỉ đun để te alon ki du long ke chỉ đun nang po alon ka ve long ke chỉ đun để lo sar bura nang ta son pa ong vre re ri
0: alon du non à ve non à ja ta là inu te da suar luon ta apu phan ching hon he ê à son tin ta apu phan ke ber đun apu phan cặp bia rèm du
1: chinh hôn po nana ta chinh hôn po à pe phan mẹ chinh hôn pi bát chết chết te pe karana bang à pu ke han an kiriya bang mu thi ding lu te bang kang hôn pa mi lai po non à pu ke à pe ya phan si bang ta pe mu chết chỉ coi mu chết chinh hôn mu chết po bi he lang ar ta ve la an van chi long thek the lang ar ta lang le
0: la lo he se ta pi ta pia polone ha la non bahinia so martam ta la pomone e la helo ni po la helo e tanka poisa kiri ban pu ni ma tha the the de di men ne ai ni ke ni ni ta oit mang la lo
1: than pon bom pi ri pon bom lo te thek po thek thi det khrai ji ma iliar leng ki thien ta du dun joy he no hosar bura nang ta
0: oi la ka nang no du joy po inte sarta linda en parge ha ronga ji du ni pu bom ha na i long kia long du nonda pai da
1: oi da ik tang te da na ho ho dun pa mi de pe sarta lin du nang par jang tang ri ho chiri dun tu chiri dun tu chok ji pe dun pa mi po pa mi de pu long ki
2: oi ta phi lang pa mi po te nam tin nang lo phu ke dam lo an te ho dei
0: oi to pu long ki to ho he lo yo ta da me yu me po dai
2: oi ta po
0: certali na pe e iso pinang ipu a ho ke a ho lo e nang dong ka he no mang da lo ne ni dong ka he no mang da lo ne e ar nam dong he no lo ne ani dong ka he no lo ne ma chi bhong sei po e la lek ki du chi kak thek ta ga li ku pi a po lo ne a ho ta ho lo hai so pian ta i pulong lo sarpi
1: bai sarbura nang hor ki juna pod han no ar nam ta kalilo munit ta kalilo nang la hor si rok miti ke itum ke chi bhong sei bompo nang la hor abang la ki si nang po
0: hai la mang so hor ta ku si si ni lang ma eng phong mang ke yun de e yir pi pen yir po pen ke chi kita hor hello amati si tau ne dalo ti sarpi
1: oi nang ke ate ma por chi chi ni ne bang bang ki pu ali ni pu pu nang jun thek the la so por hi lo ki jun chi ri thek che pa son te sik sak se non ta jun je dat khang jang on po phan bi sar bura e nang ta jir pi do jir pu do i phong pen chu tang de bang jir pi jir pu tum ta e nang pen ka chi tong a bu ko na ne ne ta lam chi long le ki chi long le nang ta ching ki chi than thek the de ji a po jun ke juno he ta chi ri chet nang ko sar bura i so mar ta thi tang lo
0: ho sar pi a hong lo ni nang than lang no ni tun ba hini vet si ka ching kia lam lo e i so mar do hut ke ne ta po he da lo ha ing do na hem tang ho e ri la dam ji ta pinang chi so chi bohong sei po ha teng le ri dam ji ta pinang so chi bohong sei po ang ke ha a phi chi pu ta hong hai sar pi pi si e tum chi bohong sei ma pu lo ang ke ki pu thu ke hi i lo hi si tum phan ke hai lo pu si pu ta hong la si la so hi i ta ke do hok lo ne ka ve hok lo ne yo
1: e sar bura la bang anin ji ta ba lam le i tum ke i sumar the tang lo ko pu si la bang so sumar phan bida hi kha ke to ke lang ka pachar li dun thek ji ma la hai hai se bor inang po ha bang mane

0: roi palam ke nangar judun ta bisar bura dam ong lam ong ong pula son hello nang ke dam ta dam ong chet le la so lu ring ki ha la so du ma ki ha la so hor pu chu mat chom lang pu po adon adon adon adon dam ji ni nang tulo ke bang he mi dam nang beching hoi risar bura dam chot lam long chot pua pot pu non ke nang ajat ajat lam nang pak lang long thek tang lo ke jo
1: hai ya hong lo kun mi ye ong le ong le lo so lo ring ge hang ta e du ma ta mong tung do e hor a phan lo le ga chok kar ga li zar pi ne ta ko the bang ta e don ra ba tung ta do ko ho ke i pi dun po na si chu ma ta chat ta chat ti cho ne hor ki jun ge un an ke pe kom me pe kom po ne ta na ge tam ta long thu ong lo e ne ki tam i ne ki pu i na ho la
0: jo la hello sar bura dap thon bak nang hor si tha asimi tang te pin ban ju thom bak bang hen dam de pin tha nang bi ching hoi tha an lu te nang asap u nang ning me chet po kamatha ta nang in chu mu chet po nang ning lut mu chot po sar bura kamatha ling ta
1: unge unji maha sarpi
0: i beching hoi lute un poti sarbura bang bang atun ke ki un esi asimi tang khur ji pupu la tun ga ki vitap le
1: ai si si si aula ha ni pu ahud mata ni pu e hor jun yelo simi tang ri e la sona kam kem klemo simi tang ri e nang ning pene chi khang du simi ge tang ke e arna malong papa chu hang e mo e isu phan papa chu hang pu aho ka aho lo simi ge tang tang no
0: la lo te bang mi lo he ya tum ta ki ju no le na pu gali de le bang hir ju mi alam se nang e tham le ku the nang ji je de si ning je nek ning je nok sar pita ku ye ha i phan si kali le li le li le pi no ji e iling te kamatha ajat ajat ajat e jirpita donang ji jirpota donang ji jirpota menang ji anta menang i palan do ne te kamatha arvi ar e le thai ho sar bura nang ko pi kamatha mani pha
1: lalo chithan u nan lo sar pi ne ta har re dam po iso pi tu me bang ha so ronga ji ki dun ta le dun tu et po yo mo iso pi na le pi te ga la so so asap ta jo pam de thelo ne hari so ho na po ho
0: to to chok lo pinu we si wang ne wang be ne ho su ta ho tu da pem pi chi dun de ho ne ta ning reng thu no da ro po sa tang ka le ki lu dun long u ta kali an ke ha la i ga bang ta lang krang non a hen lo su su ti
1: ti ning ge ni pho ni throg gi putulang ar ni ding gi ni le pinin bi le ge wang po ra su su le
0: ai pi chi dun de yo ha ko ar len ki lu pu son he lo phun la ke do ta ka linan ke chi lu mu ve yo ko klo sar bu ra
1: phun da la ser ta din pon thu de lo ke inte ar ni si nang ki lu ye phun da pon thu de lo hu ni ni pon de le su su
0: nang ta nang le la ta pon de no bu ta ma tir va dun ma
1: Mas pune pupe do ho pune jo pudun lang ma la pule ki pudun ga lelo o so wa masi e so arlo no be po ma ya da ya ta e han ro ro ro po ha pon de di ti po lo yo to cho ma
0: ha bi dun ro di ti po lo no ne polis arbura hem ta isi ha so so pieri deng ta isi do nangi yan lo te jara lam ta chi po chok lo
1: ne ri de dam lo
0: da da
1: no pa na no de no pa
2: La po na por nang nitum lam ka na jai megang deng long pen ke boy det ahem tun atum kisung ke phu aputhak har sing ro la pen ari sang ho tum pen kapor hi arji long tang lo la ke akashwani dipu Non-studio ghuriya por por phai crazy playing tanglu.
3: Shurtabindo, hotor ko hok.

0: On kechewan
1: Ừ.
0: admission monthly fee do an ve an tan ni lo hem kichu ki jun do an tan ni lo ni si ni university pangreng lo non bang ke la so akam ke chu claim pen la pe ke roi ke thek pen he la ni si ni ke ching thur i lo hem mi si hem tu mi si ta a che pangreng thek lo
1: Churupik lo teng te nang li no na mad la pi ri ki roi pen a ka prek asai la puson ke claim pon ta duma
0: oh non bang ke la tailoring class he la ta thanun bom lo non bang ke e ton bosco bibilen school long he dak si nang hang lo mane nang than pi tha pi al he non sa ki mi gang pulang da non sa ki mi gang pulang aning kani si velang ning kani si do da pone ke thanon april lo te ning kani si po than e dak si cho thanun bom ka pre ka arwar sai ke
1: tang de la dang ku pipia ason si ke thane klok nang limo pen pobam nang li cutting class ta mi pangcheng at lo pula so la da ku pipia ason se nang li non mat ki than bom lo
0: ni li ke than ke la nili ke chali do na teng lo than mane alo somar ko pima ke cheng ben ki jut ko pisi ka ching thang ma la son lo ke than ba ke pin somar he di pima ching thang la lo mane ke than e sob do an ve an than lab lo mane first to last an lo than non bang ke exam do po ho e non bang ki jut thu an lo non bang ke an kanisi mane isia course long 6 months he 6 months ta non si pangcheng lang par he di student kom hek pia student kom hek man e phongwet bang hini batai hini pot e phongwet pene de ji pia 6 months 6 months 12 months an si pene po man exam ended po pia lo
1: churu pik lo tang te nang li phan pu thot nang kor ji ya lam mang la pu lo non lo ma tumi pe roi aning ka hanga tum do pik ma ti asong bong ben ta me pe roi pu lo ti ili long non ko pi pia son si do nang ma pu tum ka chi ni ta do pik la si nang la so lam mang thanik ji ma ili pe roi pu lo ti ku pi pia son ba hor mu si ili long non ma do nang po
0: non ma ke ili long do nang ji ke a mi sin do nang po an par ke pe ta la son pi ma lang tum wang po nang roi ji ta pe ne ason do nei ma ti di ason nang chong wai ta long nang po lo te long do nang po an par ke ke chi la hai do nang po an par ke measurement te hai do nang po pun do nang kok ji ma ti an par ke la ki pun po la pe ni do nang po la hai lo do et nang po e
1: tang te pi ro ya misin ta ason ka prek la po sona misin do ma
0: do mane misin quality ta do mane zigzag misin pota do usa misin pota do ange misin kaprek kaprek apne quality do se tamme best quality ke usa misin hen lo usa misin me mane li long quality dam ji phan he di akhelo an mane ki roy ki pe misin ji pulote la so ban pulote la usa company a misin bang sikeme lason business ke claim tum an he di pe ke roy tum an ke la so misin si en hol pya so misin en lote mane misin mane kachi bunai ta joy to ke apart hai ke long da he joy ke pya
1: tante nang li la misin long ke enang prim la so alama thanik jima so nang prim sikeme appealing mati
0: lalo mane non la itum kurta chi bom blouse and bom la kang ar tum bangke 14 number si anang po he tala akar thar la jeans hai plo 18 number an par ke la genji a choy he genji a choy bangke la ke 19 number si anang po 19 number kalite 12 number na son thom cotton ke 14 number lo anpar ke 18 banga ka la jeans pen he la long ke son la jeans pen e bang ke sporting he la son english mo ti sporting ya do do ma ti di la bang ke 12 number bang lo ke nang po
1: tan de interlock ke mari pula po son la interlock ke mari ke la ka prek ka misin ma
0: oh la lo la ke ka prek misin pen e nang po la bang ke interlock misin po do thuwet lo la bang ke mane misin ta non la ni tum roi bom ta zigzag machine punoyan machine punoy sitai usa machine long bangke interlock bang avelo interlock machine buka pregnam tu vet nang pu
1: di churupik lo than pachini pona pot tangte nang lino na mat kenang li hema long si pe ri roi bom pu tang la sinang li nang riprang ke bang nang li la kulat hitie long ki bidun ji pha nang li ning ki hang la pusan ta doma
0: oh mane nining hang piklo a long long long lo dukan ke chu hang don an par ke long thai ve an ke non bang ke long lo non ba dukan la bazar la foreign goods long he di dukan long lo non sip da po non mo chik lo lom te sip po boni mane hem ben ke loving mati loving lo an par ke kedam ke bang ta asab problem hoy ti an

Karbiaja magnan tum karjilombom laki. Medium wave pen meter paru plira krisi rata porpo. Kilohertz pen paru toxiren kore sirkepla pen. Megahertz pen ke paru isira isira tobora trok. Adun tu ang deng cari bang. Ning ke hanga lonjir ang deng long pen. Asun sona lonjir arjulong ipo. Ang deng cari bang. Ning ke hanga lonjir ang deng long pen. Nili kang wai pon kicheng si alun chondro kan to terang kilun alun alun alam thi nang raji tang te arjik senang chondro kan to terang kilun labang so alun jira.

Ang dem chari bang ning kang lu chir ang deng long pen adun tu neli kang wai pon tu bari rong parpi kilunalun alun alam ti jir jir mon jir tang te arjik senang bari rong parpi kilun labang sualun jir.

Ang deng cari bang, ning kahang alunjir, ang deng long pen. Mongol rong pi lepen minati rang pi kilun alun. Alun alam ti, kang jar nising bi. Tang te arjik senang. Mongol rong pi lepen minati rang pi kilun, labang su alunjir.

Ang nang cari bang ni gangon lunjir ang deng long pen. Adu si alun. Jiten rong pi kilun alun. Alun ulam ti juhud barla apor adaprang. Tangte arjik senang. Ang nang cari bang ni gangon lunjir ang deng long pen. Nili kang waipon. Adu si alunjir.

limasa lunir me chame ka long pen adun adun tu aduk sina em pola kersa kilunalan alun lamte paitok nang

0: nang lila sa puta kitan pajir miya po. Tante nun het nang ligitan classical swine fever, lapen African swine fever lagi li tumaha varalong kang lum nay akisulo po nang ho. Tante nang li tumke sa kilang at tumapot si pinang an hadak si nang atilang atum tadoji lapen pinang arong-arong tamen nang li tumke puri bom po nang li tumchini. Lasi laso akisu penajok pakasupang reng arat atum lanchot si kalisi la livestock industry. Laso pan kuan kasiksak dulu la so putak ta methan ik thanang le
1: 2020 aninkan nilitum African swine fever ki lucheng hu nilitum thek dulong lo hal su hu nili samelang so blok long siklem bom lang fluni area inu da far mane erong du boru rong alang litum rong long ke doano beana hemta farm dola pateng iku laso kisu ke long pangcheng a joini do ana be ana farm anta along hong thi pilap an lan lo latum ke los se inu nu munit ke jon inkoi thongkep adhek dung ke jon phokep ta du la tumalo hong ta avi pin an lo thi pilap lo to los pick la so ke so ke ki un lo pulo te los pick classical swine fever phan ma ta na tum jong si treatment ba prevention kuri run de putela ta along hong ki thi ke chances ke dolo sital la swa los bang ke lan pick ali lang non karon alam thi non mang ke vaccination available lo treatment ta unde de ti sita african henlo los ke thi nai lo la so ki su bang la si unan un ke pawang long le de ji phan si ke bor inang policy biosecurity palam ta nil ning je lo la so ke su ajoini itum karbiang long arat tum pinang anatum along hong ki thi ajoini los do pick lo very very much example nil yong si pini pulo pulo te nil tum ke thik dung long alam lo lake ni tuma rosemary baido nal tuma chini jibon alang li a farm long ke hal so hu african swine fever po ke long a joini pinang analong hong mane mane kini lap lo a joini mat a phi ke order government men si order ni tum mulai nang ko lo je kadu be long hong ta pathi lap nang po si la soa ke sole ki onse ki un pang seng lo bulote ni tum han ke strict order nang le rok po je la soa rong long ba la soa alo a farm long alo ho angke pathi lap nang po mesen nom ta pathi nang po ke la bemar ke phut man da pathi lap nang po
0: themala ke chi unwek
1: ta ke chi unwek po lage angke pinang ana rong do pinang ana rong long ta la sona ke su ke long a joini order issue de lo hal so hut je ka do be long ho ta pathi pilap po compensation bang ke government a hin pen pilo se ta po phit se ta la so compensation ke man la nang litum han lan uida ta hai memi alam thi ala lo hong khu jor pen ko an man alitum ke long jali la ke loss ki dam thuji pusi la ke thek long dak la se ka chiri bang han lo option ke bele ki thang ta bilo la ke
0: kala me achu ro par piklo nang li la sapu tha ke than pa jir mia pot tang te nang li as a veterinarian mate e pf han se ke la doctor pu a hinana thu pen la e phaka chu pang reng atuma phan kupi alam the se nang li ki than gang tung la phaka chu pang reng kalana kala ho nang ja phutha
1: la so a ke so phuthak pen dong se alam ni ni je dam lo pulute rara tum dong se chu pang reng mang ching lo pulute a hem ki kim bang ke nang so a hem bang kim bek nang ji un an un ke kim pa me a hem si se mar pi nang ji pu birilong pu kok lo ga yat ke ke so ki una chances do piglo
0: kala
1: lase a hem do bek nang ji a sar nung do bek nang ji ar bi phu pedat nang ji ar ni ga do bis pen sita alang tum han ati bin long po an pen boundary do nang ji bio security lo la bangke na tum boundary chi bin nang ji la pen normal ni li pu son footbat potas alang pen footbat a facilities bang chi bin nang ji la pen muni tum han na li tum unan un ke bang long restriction pin nang ji marar pi methan ta hol hai pu phadak papalu dam choklong le denang ji lata isi option dolo control kuri phan nali tum vaccination bang maintain nang ji regular deworming mane pilu adwai interval isi interval lo plote pilu dobai ta pidun bom nang ji ako un plote record keeping labang important o nali tum record keeping ji binang ji register lo maintain nang ji komalo ho si koson ma ko solo hong se arta ko anu ma po hai touch maintaining pregnant dolu pute hala tum hanta ko record extra si chi bi ponang ji ala ko dana ke pi pusita na tum dana mu khata chilang lab nang ji a hisab du a hai hisab mu kha chilang lab nang un pulote nang litum nitum veterinary doctors tum pele consult a chok la hai bangke la pen bahara nil tum la so ke so african swine fever bas classical swine fever po phit sita la so

0: alang bang bor ipik lo osomar tum phan school kache thon kache van kache thon kache van ko anone akleng osu karwari school pen padun kicheng lok pen ke bang plio somar ke karwari school si padun laplo inke karwari school padun laplo bang pli an ke haladak si inke ki thon ke van ke thon ke van ke thon ke van lo la an alang mane kostolo sipaduklo
1: kala
0: sipaduklo la an pen parke pinso so bang nang dulo pinso so bang nang dulo ke la an bang ke hala a akleng somar to bang class 8 class 9 class 10 la an lilo sir kep kep ang deng an lilo amasi pinso so bang phan ke pulo ni tum bang pli karwari school dun lo pot ni bong phan bang ke don bosco le padun pat bojalo ama sing ke apu phan ta than lo ama ke hala daksi interview pa pidun lo interview pa pidun pen long ta long dun lok lo ange long ta long dun lok lo ama se dak admission dun lo sitani ke ni ninge ma tha ke di nang tum phan ni mane medical kam cho claim dun ni ke asu si ke cho claim dun la si ni ke kai ta ni ninge do ni kai ta ni ning do ni somar inut back belek medical pusta belek department belek a puske ne paklaming tungte sita doctor le long sonte doctor le claim no nang sonte ani sumar te inun mai no doctor le nang man pi sonte pu ni ni ning du pajalo a maning ke hedi a usu bang pulo chok ante ni medical bang se admission pu pulo a medical bang admission pu engineer bang admission se lu pajalo a maning ke la si ke balo admission nun lo angke apu pen dun lo Jurhat Jurhat Medical College ano jo
1: me pigalam lo ni tangte ladak ni li sinar dun thula nang li sitame medical la long si woreng warsa ke claim poi pi sita ku punang li hemasorda me ko woreng warsa ke claim tangte nang li tum bahini ta apora bangke sixak pik saide athe medical long sike claim polote hadak ta pinang pinungar ni ta ke sanglong lela buson tang to tang te la pu anang bong nang litum ko puson si apora bang ke chi thik lo la puson la salam thi thanji ma
0: o la so por ka chi la so por ka pachi ton la so por ka chi matha bang ke la ke siksa pik anlo siksak pik lo athe mane pima hala so hut bangke nilitung ke claim dun a hut bangke dak ke balang civil along lo ni bangke civil long si claim dun lo inke ha so hut ke ajuta ju krip hop hop anke osomar bi cry a hut si ajuta ke claim nang si continue lo ju krip hop hop anke usu ke chitikang bu po anke lapu apu bang ta chepadu pik lo aju ju pang thang ala isu ke bainang ji apolo te hala apa chulang ke pilong le tang da lumati hala bele ka khir lang pasu nang lang pasu det te mi lai pina lang ala prang ke la lek tu jen pudu hala lek tu jen apo dar pen lok lok si dili su mar ke pathe lu si ra ke mate budam lo te di o ek tum lek tu jana bong oi roi an lo ti yu
1: curo piklo nang li tum bahini kacipaduk ali si nona bangke nang li tum somar busta me doktor engineer manlap lo la ke nang li tum bahini kacipaduk ali
0: kala
1: puli li tum pu dam lo nang tang ta ke hai nang li long se ni li bang tu po puni ge thana teng pulo te ke matha dam i mun klovi chenam tang te la so por hut nang li hala so nangli tum chitong lokpen nangli tum nangli somar ka chelana pen chang lokpen not an la songbong nangli ning kupu sonsi nangli ke matha dam lo nangli ratapan thanji ma
2: o la abang ke lapuson iloha je somar ulotang de dil tum ke bang pho arlo so somar bang pli pin so also bangke inut vet la le kleng tum ke aru so sumar si patleng soi la si la sumar ki charli alam yong si chi thandam pulote ki sung ke boy la bang

0: hini an tang elo alang lipan lo ke tok kelang the ga tum bamon po pusel lipan ka chini alang lipen puthot kaya har linga jai megalong phliang deng ka chitong posi a ke hai diso sang hopan kardom pa jirlo
1: kardom
0: diso ke hai ke dam tang ke thom ang deng along nang li la excellence in community linguistic award suri hini ra inquiry si ke long hata maso alamo puthot pajir mitha
1: to kelang elo OCPMN Linda Connard fu along in the linguistic department University of Oregon fu hadaksi banglo la so nails potum network me pigla dakho tibet department lama putake kali kalang ta bhutan banta national language la tum se pension piloge
0: oh
1: la tum se banglo anke la linda la dak banglo matidi la dak dolon ke alang li bangge hala katar li ke aporna nge judlo kente nasi alang kitok an alang kitok ana kit na katar libelong ban kelong an ason namung gada tum ket handun pen la so bang ke isi thesis paper pusi pulo di so thesis paper ke khomi apen ge gobe khona potro pulo kang ne la ke kosol mel tum karbi alang ban ke puji ke katar libal lo la jo katar liben kopi ma kelong la so aket tok along aning kang samapotsi alang liban ke ala linda ban ke Association of Linguistic Typology. Lata la nails person lo, ba la America National Linguistic Society person lata isi lo. Hala dakpen si pir thiang bong pen ke ching si grammar ke to panini. La India moni da prang. Non ke det ke chetha ga hutsi hala so panini tumara ong bang ke Pakistan parlo pon den lo. Seta Indian lo hai. La panini amen pen la pan nong ekipi. Most prestigious lagi ya. No anong kita na ya, anong elo. Hala pilo palong log lah. Anke lasu tray ke thomaning kan alang ke dam popo hot ni li. Lenda pan kipu dundo. Lenda. Anke nang study ke lada karbiang long mangke jur loh ada kita penen ke boce dulu najat kadu kabe. Lani ane talong po hena nang thondi lani cini. Seteni nang panang chu ningri don isia son don nang ni klempi na ni klempi vek nei lagebo ko pilop ni thek te klempi bo nang thek vek na po thek test the board inang po la klem vek nei pilop you must look back to my language ni tu alam do lo so alam ke nang research la klem lo pen ke adak thesis talk don lo doctorate long lok po nang chu klem chu chu dam po chong nang kai si parman la dor lo hala dak bang ton kok
0: kira
1: la so alam pini ko pes te salong se ke do ma
0: non ko son ang deng sik idoma
1: ke doma hala supen kang thur long to ke actively nang na cherab nai lagi ni phane lang bag nai pu lagi ni claim ji ne lam thine speak ang lo ne claim po ajar bi diman pus tame
0: te ton putang lang bom
1: le po he lam ban la pulo la so bang ne rang me dun sel mat di a phi ke ko pu tong ke claim dun lo ne na ene chi ban non pu pak thom ke ne long ban long pu Pakcik mula pangni bela inut bang tilol lah kal sense cruise nair bu bang tuk dulu le dalor kupon inut ke Scott Dylan silo inut ke Amit Hanga malo la bangini forwarding dulu la pun ke bangini forwarding ciri tu tapi ni lih bang toksi bang ridet crossing teron bandar puder lo la pun ke crossing teron alang lih bandar pulo la pun ke hala inut bang ke bangli piho lih muka sana sana pun si hang lo la so supi dah hab Jadapur University Calcutta. Hala pensi nang tong don. Linguistic Society tu malong America long la sana kene do pot. So munit pan ke pipon melo jo. So forwarding hala tum sang pipon da.
0: Mepa.
1: Hala dak la lang lo angke la so epa ga kachuning ria lo ning kan pli ana validity do. Pening le pipon tek tete muning tek muning isi bede. Kecengsi aning kan bang ni li long don dadat ni li long di pan long le pan dadat tipu tek temati lenda bang ni sipa oi ni nang forwarding long le dalo jup an kya phian ning kan bang ke an si ke ko mane hem ni li dam ji putik la tv center long nang le lo phone nang le lo ko nang le lo ke la so si kala hem la philippine man oh nang li pan lenda na chingki ji pu dan pa chingki na me pick a khobor du pe khobor pu lenda pa la chingki no non lom so te phone nang lo pu pu angke ni li hala kumar heman dam ji hadak nang le lo phun nang lo lo nang yok phan than ri tha dei bu pe lo you are selected for the award but you don't tell anybody now hala tum paper long du la pach tak eta pile na bang ji than tu yok man than ha ye der ni
0: oh
1: de jaila
0: pik lang der pik

0: rok ko sol lo hen ten man last bang nan kar ju a the pil lo hel prime minister man ga che tong bun ni la dak lo ne prime minister phan nan ko pe ne ki puji do ma do le ji ma ni lam ko le po ni do ko lo gan te puno to ko pil lo ko ni li pulo la pu pulo te ni bang e si be quad class englong so ok te bon sta ni metang alam ni metang akido non se developing states to lang la so alam te man ni lang ba mi ne ni tum tareng nang ko jikante nang li pisi puji pulo a ho lo ho lo nang le ni ya lam la se prime minister office long bank le la se la so action si non pini pini wang bom lo kar bia la school long ke lu de jat ke de go vele
1: ha
0: ni li ke klem pas ke chun lo bang ni li pupe se ta le lo la ta isi
1: la ta isi lo acer ke sak dono ke la ta
0: jadi chalo ma tum pen bang pulo mene he stanil hin ben de ni li chala so bang udun de se pulo
1: non adusi nang le panar jula aporta ma sabso belo la si non nang li ke claim ke dama son thot mi u pudong chi puji ne mata dele lang pudong chi puji chok o pune mate heno pudong puji ne nang li ke ke masal thak non jong si ili karbi khelong ta la puson non bang throp honang klang lo puson te ili tum alam ili tum ki ili tum kapre kapre ke not ke long ji anoles mate kapre kapre ke long ji alam the akimi long ji pu halabang sotowar nangle ninga klong pen ke thanji do ma
0: do ai la ke la pula ni le la kapaj ju ta kapaj ju lo po sondo tren sondo kan tren hai kilun nelun la dak se ning non man bang le lo la le kilun bang ke pini ove kimi penam ove banang man na hok ave le recham ga ave le nili ube kimi lo ke la ke lo dun hot ke pinian ke sar eng sar gunali tum dang hok tang lo ke ante je kale ke la ta chit na lo dun tang lo an ke apateng chi bi kang na ye ke mi kam an ke ake he no apateng ke pavir kang na ye sta ke mi apateng
1: apoton apiton
0: an la chi bi kang na ye la se nili nili ning chi palang no ne la komat kopi ma la kachini kang tung aso nang kar ju la jasmet pet ke la doctorate ke claim research ke claim kar bi apur ke mo puthak kar bi tum chukem chuklam chunam la economic aso puthak ba jutang ju bada puthak ma lama puthak kumat kupi manang karju la nili nepon la penge thandun la penge apatenge chibikang je pan ka bor ilo la penge la so dictionary asai ki claim along penang an nili karbi riso jang du machi pajir popon na claim nang ti kumali ho teach to learn learn to teach la ke charli ji ban bulte than beg na po ke than ji ban bulte charli beg na po charli rap rap nang po anke la son jong sin ni inut ki klem ban jong si bang tom klang te bang tom nang klem te bang sir kep klang po bang sir kep nang klem nang klang te du po la so ve ang thun bang ni li ching chom che ko pi men ni ki dor lo la ni li ka ya bang to ke har ling ge done ave ni li chin ne sta ki pur da ka kitab as son che ki bi kang te kang yo ban si ni li ni li ning hang la so ni li ning hang asaye mangge nang lis nang pachiklo lo all india radio se nili finally pachiklo lo na se all india radio finally suri suri ka do nili ning aklong pa pa jire glo nili he masora ja ke dugu ve hem tun hem bang pa ta nang lik tum han suri suri ka do na pa jire glo ka do
1: adusi alam jire the tola
0: oh
1: no nang li pe nili ka ching ki bom la bang so ajay mek a mena bang ke kaya har link pusi nili tum ki ir lo la si kaya har link hala bang so alam lir lam klar pen nang li rar pan thanji ba
0: songe lo bona velo kai harling pulo nili ge nili lo komane ke heno nang thek po komane ke ke minang thek po lagi nili me thang ma ka in sering phaira la helo dei bun nili ge thana ja kong ave ko thanda in tung te lagi ge thanda ker tang nili ge me nili ge heno ke nili yong se chitan kong pulo te lagi ni me thanga ching me thanga chit man de mati so bang nili claim claim harling yong se do pulo te radang no se ge dam po po rar tum se bisar po lagi yang si mesen bulte rar tum pading nang yang si henu pulon tela bang ke pading ni dia nak lah aku abang pu ke tak kiri tum bus nama aning ra klar chen pen aning samjin pen rar nu pace wal lo nang doa nalam ta kaya cing turji ang kung lo lah ya lo lah lo
1: mepik alam jir lo tiso ke hai nali sonsuri asai si arni wang amat ke klaim ke dam nali apor cedong lik woi pis tamai non la kaya harling la bang soja megalong nang like wang la pen ke angton pen nang like kaya la moha mahang ke thek pen non saru sarhang an apor nang like klem ke dam la ka do ka vi alam jirta nang li than lo la karjorar tum ta aning karong lo aning sam lo la pen ke nang li ke claim ke dam asai an su se pachun lo nang e thak se ning bari the ta nang phan ja kong ho rang e bd sori nang pitun lo nang la pen li tum kae mata dolo nang li tek no chin tum dolo nang li e france tum nang arjab dun ding lo nang li phan aser nang ke sak don ji thek the de sitame la

0: pen ke nang li ke tok ke lang ke klem asai do anta ka pachat thang je phasin tum kai ke ta nang li phansi to war chulang ding nang li kai harling awe ka lilo nang li kai harling a hok pen dulo ala sirat ta nang li phan nang ke hok lo mosta me apor si ri tumi hong der lam ke jinti ko nga phartong ong ma lama phartong ong ma pulotang tela bang ke ithi wesi putam po lama pharsi ong mo
1: him ke kon ma ke tok lan sikang chu
0: ko ma ke tok him kon ma ke tok lan sikang chu ko ko ili tum la pana por chingkilo e me hi no chok kili kili le bang ke la ke rasi ing sai po tang te pini el tum ka che than ka chi mum la pen ke ra ra phan nang li ke pa jir mi alam jir la pon le ing tono na la pen ke nang le phan ta suri suri ning kam samakar ron mang pa jir lo kur bang thu
1: Good one to cut off.
2: Kai Harling, Ajay Megalong, Lapana Poranatum. Akehai, Sikari Tisula Pen, Hoodbang, Prodibram Parambong, Chiochiput, Arjig Long Tango. Lake Akosh Vanitifu. Non Studio Guri. Ajo profile ke ram nit pe gra po pingi dok dok la se non malam so pilote na la to ma chu dong po delhi station pe na pai tak pon hindi lam pe ni tan pon birta samuchar sandhya la pe na jo por pai cher ke por arju dong ji english lam pe ni tan pon birta news at 9

0: La que acá es Juanito, no han arduicina. Warmona jamek long no na tum arjuk dung po. Nature conservation mate. Plangmena kerai koma putak. Lamje rajuk sinang, lamje tan jebang, rakhi terang pi.
1: Pini neli nature conservation mate ajat jat plang mina phuthak lamjer kachithan.

lamar jana lo na cha meg long pen adun tho lo na duk na bijoy lak thila pen mer mini rong pi kilo na lan alun lam te kang han jut ne lamar jana ben lam chak